abaka panda da baba awade ne yahayo awade ne yahayo awade ne yahayo eni ankwajo wasna hwan ana me ho po hwan ana me ho po po enne anpa awade ne yahani ankwajo aya panda baka panda ba ya panda da baka panda ba ya panda da ba sigada ikada baka panda da baba ya bala bala ikada da baka panda da ba ya panda

0: Yapanda da basigada, inkada kada balaba, yapanda da basigada, inkada da balagada, yapanda da balaba, esha balabalaba, ikababa kapanda da balaba, rapanda da baka panda da basigada, yabalagada sigada, inkada baka panda da ba, rapanda da ba, yabalabalaba, isha balaba, rapapa panda da, yabalabala, ikada da gada ba, yapanda ba, yapanda da ba, rapapa da da da gada, yabal. Balaba, Ikadadaba, Yapandadaba, Yapandadagada, Ikadagadaba, Rapapandadaba, Yapalabalaba, Ikadadada, Yapandada, Ikadagada, Yapandadaba, Rapandadaba, Yapalabalaba, Yapalabalaba, Yapalabalaba, Yapalabalaba, Rapapapa, Kapadaba, Yapandadada, Yapalagada, Ikadadaba, Yapandadaba, Ikadagada, Rakadagada, Isha.
1: Psalm 37 verse number 25.
2: Ebisi kura mana tro ye atin David o kura ma is okay o se maye abofra
1: na afi maba akura
2: na afi de manyini
1: na so mehu o teni ni a mehu ni pateni a wapa no
2: afi de me manyini teni yo wabo akokura maye abofra na afi mabo akura na so mehu ni
1: pateni ni a o ni pateni a wapa no
0: wapa
2: na se for resources na se for resources biane ma me se wan sole am mpaia ha wa se for betumi asresre biane
0: because
2: se wan mpaia ha efie ni mun seseye efie ni mun mra fie bi wa ya nware wo mi ntu kwa nye sika efie bi wa abogba wuram no per 1000 Ghana cedi na ye den
0: na ye den aw
2: se ma ya bofra
0: ash
2: afi mabakura nanso mi mu ni patron ni a
0: ase forces
2: wa pa na ase forces le bia ni
0: my god
2: et se wa anyere ho ampa ya ase for besresre wa anyere ho ampa ya ah ase for be yahiafo
0: yahiafo
2: ko fie ni mu mra ne se ye nwale ntu kwan nya sika ifie ho emra bi eda ho
0: mra bi eda
2: ho bi eda ho
0: Jesus
2: and ye breki
0: we sudi mu
2: ye DJ talk
0: in the name of Jesus
2: ye benya sika
0: yes
2: ya se for nsresade
0: yes
2: nsresade
0: Jesus name
2: ye ma me antu
0: yes Lord
2: e rode fire
0: nya

0: police in your grow. Imbusa ba mesa abama huadeng.
1: Refuse to grow. Enye huafensua bekaho.
0: A huadeng immune system wa nyankupon. Edye ureni pedwiyadu muse mwaya hubano. Enna sa wunum imbusa ba mesa. E peja immune system na bribia. Ya yari entimiu. Sese edye. Amafuwa dudu anwa ne di imbusa ba mesa. Dwede huwa dansi ya se. Enyaruwa huruwe nipa enyina etimi baneso. Enna wamumpa omuwa nyaruwa ne dada. Nomu nom doctor enro no. Enum imbusa ba mesa noa. Emu omuwa huwa di pinti. Ya omu nti mpose. Yari esi omuho. Imbusa ba mesa. Ewo kaisi. Eni omeimu bebiya yeto enro. Etufuwa mfre 0246 208 496 MDA Ashisha said Jedi and Kratu Imagia to Musa, yeah.